0: yethu
1: sengibona ukuthi na
0: ngisolala ngedwa yethu nelilanga
1: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga
0: fayo izulu.

handi hana halaga te loka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambo ndaga wo gamara habu hinka ba fo shiwa gombo bore sika gawo gabo remo shiko gombo musa isi musa zai zine misongai kulu maru songai kunu marugu itanga ndu musei musei foi go pore wi kal waina kan imandu ba musu fo.

sa da gari so kenan kan wanda yasa ta turu kudu Dauda mamar goygine Dauda mamar ifo gate alukoi tare wadin wa handu iye digiriye

nikrawasba dan gelem gel mukhen do tulmim jambar na yow lay mel jambar su do day reey jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale.

sa chur chur cu cha yo bu tar ka sa ni la yo sa ma ya ni bur na yo lai mel.